Kuna tare da sashen Hausa na TRT Muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar muku da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

Agusta kuma ya kafa zafi a tarihin duniya yayin da matsanancin sauye-sauyen yanayi ke karuwa. A ƙarshe za ku ji kamfanin Apple ta bayyana sabuwar wayar ta mai lankwasa mai suna iPhone Duo. Ga cikakkun labaran tare da ni Hadiza Bayero. GTEx wani taron fasaha na duniya wanda ofishin zuba jari da kuɗi na fadar shugaban ƙasa ya shirya. Kuma aka shirya shi bisa haɗin gwiwa da ma'aikatar masana'antu da fasaha ya buɗe ƙofofinsa a birnin Istanbul a karon farko. 'Yan kasuwa masu zuba jari da shugabannin fasaha daga ƙasashe 70 sun halarci taron. Da yake jawabi a bikin buɗe taron, Gokhan Yujel, shugaban sadarwa a ofishin zuba jari da kuɗi na fadar shugaban ƙasa, ya jaddada matsayin Turkiyya a cikin sauye-sauyen ƙirƙirarriyar basira. Yujel ya ce Turkiyya ba gada ce kawai da ke haɗa sassan duniya ba, illa wata mahaɗar dabaru ce da ke haɗa duniya. Ya bayyana cewa ƙasar ta ƙuduri aniyar mayar da manufofinta na fasaha zuwa darajar tattalin arziki a matakin duniya. Tare da dogaro da ƙarfinta a fannin masana'antu, matasan da ke da ƙwarewa da kuma kasancewar sama da kamfanoni 1000 da ke aiki a fannin ƙirƙirarriyar basira. Matakin shugaban GTEx Bilal Al-Rais ya ce taron na haɗa abubuwan more rayuwa na ƙirƙire-ƙirƙiren zamani na Turkiyya da masu zuba jari na ƙasa da ƙasa. Taron na tsawon kwanaki 2 ya ƙunshi kamfanoni da sabbin kamfanoni sama da 300 da masu jawabi na duniya 150 da kuma sama da masu zuba jari 100 waɗanda ke kula da kadarorin da darajarsu ta haura dala biliyan 100. Haka kuma shirin ya ƙunshi kamfanonin cikin gida da aka sanya cikin shirin Telkom guda 100. Manyan wuraren raya fasahar zamani

0: shida da 90 kuma sun rasa matsuguninsu daga ƙauyuka uku da ke ƙaramar hukumar Karumuk a jihar Blue Nile sakamakon ƙara tsanantar tashin hankali. A cikin 'yan kwanakin nan an samu ƙara tsanantar rikicin sojoji a jihar Blue Nile yayin da ƙungiyar Rapid Support Forces RSF tare da ƙawayenta na ƙungiyar 'yantar da jama'ar Sudan ta Arewa wato SPLMN suka kai hare-hare kan yankuna da dama. A ranar 4 ga watan Satumba hukumomi a Kurmuk sun ce sojojin Sudan sun daƙile wani hari da RSF da SPLMN suka kai a yankin Albaraka. Tun daga ƙarshen watan Yuni wasu ƙauyuka a ƙaramar hukumar Umbaru da ke arewacin Darfur su ma sun fuskanci harare da ake zargin RSF da kaiwa. Har-haren sun haɗa da farmaki kan kasuwanni tare da ƙona da kuma wahushe wasu ƙauyuka kamar yadda ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam da wasu ƙungiyoyi a Sudan suka bayyana. Sudan dai na fama da yaƙin basasa tsakanin rundunar sojojin ƙasar da RSF tun watan Afrilun shekarar 2023. Bisa ƙiyashin Majalisar Ɗinkin Duniya da wasu ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa, dubban mutane sun mutu a yaƙin yayin da kusan mutane miliyan 13 suka rasa matsugunansu.
1: Yanzu kuma za ku ci gaba da sauraron labarin daga nan muryar Turkiye.
0: Hukumar bada agajin gaggawa ta Najeriya NEMA ta karɓi 'yan ƙasar 180 da aka mayar da su gida daga Benghazi ta ƙasar Libya ƙarƙashin shirin dawowa bisa son rai tare da taimako. 'Yan Najeriya da aka dawo da su sun isa filin jirgin sama na Murtala Muhammad da ke Ikeja Lagos inda ofishin ayyukan NEMA na Lagos ya tarbe su tare da haɗin gwiwar hukumar kula da 'yan gudun hijira, 'yan cirani da 'yan gudun hijira a cikin gida. Tawagar ta kunshi manya 169, maza 68 da mata 101 da kuma yara maza 6, jarirai 5 da kuma mutum 1 da ke fama da rashin lafiya. Ƙungiyar ƙasa da ƙasa ta kula da 'yan cirani ce ta jagoranci shirin dawo da mutanen tare da haɗin gwiwar gwamnatin Najeriya. Bayan isowarsu, hukumar kula da shige da fice ta Najeriya ta yi masu rajistar bayanan halittar jiki da kuma tantance takardunsu domin sauƙaƙa ganinsu, adana bayanansu da kuma shirin sake mayar da su cikin al'umma. An ba 'yan Najeriya da aka dawo da su agajin gaggawa na jin ƙai, ciki har da abinci, ruwan sha, duba lafiyar jiki da kuma motocin asibiti ga waɗanda ke buƙatar kulawar lafiya cikin gaggawa. Haka kuma an taimakawa wasu wajen ɗaukar kayayyakin da suka zo da su da sauran abubuwan da suka shafi zirga-zirga. An kuma samar da masu ba su da shawara da kuma taimakon sake haɗa su da al'ummominsu domin taimaka musu komawa cikin al'umma cikin aminci. Hukumomin gwamnati da abokan hulɗar cigaba daban-daban ne suka gudanar da aikin nufin tabbatar da cewa an tarbi 'yan Najeriya da aka dawo da su cikin aminci, tsari da mutunci. Adadin yankunan lafiya da annobar Ebola ta shafa a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ya ƙaru zuwa 61 a larduna 6 bayan da cutar ta bazu zuwa yankin lafiya na Kaina a lardin North Kivu, kamar yadda ofishin hukumar lafiya ta duniya WHO na yankin Afrika ya bayyana a wani rahoton kan halin da ake ciki. Rahoton ya ce tun bayan annobar a tsakiyar watan Mayu an samu akalla masu cutar 6,686 ciki har da mace-mace 3,226. Rahoton da aka wallafa ya nuna cewa yanayin yaduwar annobar da nau'in kwayar Ebola na Bungubayo ya haifar da Jamhuriyar Demokradiyyar Congo na ƙara bambanta. Waɗannan sauye-sauye suna ƙara tabbatar da yadda annobar ke ɗaukar salo daban-daban, inda yaɗuwar cutar ke raguwa a wasu yankuna a lokaci guda kuma tana ƙaruwa tare da faɗaɗawa zuwa wasu wurare, in ji rahoton. Lardunan da annobar ta shafa sun haɗa da Haut-Ulele, Ituri, North Kivu, South Kivu, Bas-Ulele da Chishopo. Ituri na ci gaba da kasancewa babbar cibiyar annobar yayin da ake ci gaba da samun yaduwar cutar a arewacin Kivu da Haut-Ulele, kuma sabbin yankuna na ci gaba da shiga cikin waɗanda cutar ta shafa. Hukumar WHO ta jaddada ƙaruwar kaso na mace-mace da ke faruwa a cikin al'umma tsakanin 31 ga Agusta da 6 ga Satumba. Kaso na tabbatun mace-macen da suka faru a cikin al'umma ya kai kashi 75 cikin 100 idan aka kwatanta da kashi 56.6 cikin 100 makonni biyu da suka gabata. Rahoton ya nuna cewa ci gaba da samun yawan mace-mace a cikin al'umma na iya nuna matsaloli da dama, ciki har da jinkirin gano cutar da bayar da rahoto.

0: jinkirin kai marasa lafiya cibiyoyin jinya, karancin fahimtar cutar, matsalolin yanayin wurare da sufuri, da kuma matsalolin amincewa a cikin al'umma. A makon da ya gabata, gwamnatin Congo da abokan hulɗarsa na kiwon lafiya sun kaddamar da wani sabon shiri na fannoni da dama na tsawon kwanaki 180 da kuɗinsa ya kai dala biliyan 1.3 domin ƙarfafawa da daidaita martani don katse hanyoyin yaduwar cutar. Shirin ya tanadi gagarumin ƙarfafa sa ido kan annoba, bibiyar waɗanda suka yi mu'amala da masu cutar, tare da shirya landunar da ke fuskantar hatsarin kamuwa da cutar. Hukumar Tarayyar Turai mai kula da sauyin yanayi ta Copernicus ta bayyana cewa watan Agusta shine watan da yafi zafi da aka taɓa samu a duniya, inda matsakaicin yanayin zafin duniya ya kai digiri 16.96 na ma'aunin Celsius. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa ci gaba da dogaro da makamashin burbushin halittu na ƙara jefa duniya cikin yanayin zafi mai haɗari da kuma yanayin da ba a saba gani ba. Masana kimiyya sun ce ayyukan ɗan adam, musamman ƙona kwal, man fetur da iskar gas, sun haifar da ɗumamar duniya da kusan digiri 1.4 na Celsius tun daga zamanin kafin fara amfani da masana'antu a manyan matakai. Haka kuma ya ƙara yawan aukuwar matsanancin yanayin tare da tsananta illolinsa. Haka kuma yanayin zafin ruwan saman tekuna a duniya ya kai matakin da ba a taɓa samun irinsa ba, lamarin da ya tsawaita watannin da ake fuskantar matsananciyar ɗumamar tekuna. Yammacin Turai ta fuskanci lokacin bazara mafi zafi da aka taɓa samu, inda yawan fuskantar raƙuman zafi ya taimaka wajen haddasa gobarar daji, bushewar koguna da kuma mutuwar dubban mutane fiye da yadda aka taɓa samu. Masana kimiyya sun ce ƙarfafa yanayin El Nino na iya sa yanayin zafi ya ƙara tashi a cikin watannin da ke tafe, inda shekara ta 2026 ko 2027 ka iya zama shekara mafi zafi da aka taɓa yin rikodi a duniya. Masana sauyin yanayi sun yi gargaɗin cewa za a ci gaba da fuskantar sabbin matakan zafi da ba a taɓa gani ba, matuƙar ba a rage fitar da iskar gas ɗin da ke haddasa ɗumamar yanayi da gaggawa ba. A ƙarshe, kamfanin Apple ya ƙaddamar da wayarsa ta iPhone ta farko mai lankwasa, mai suna iPhone Duo, inda ya ce wayar ta bambanta da duk wata na'ura da kamfanin ta taɓa ƙerawa a baya. Idan aka buɗe wayar, tana bayyana babban allo mai girman inci 7.6 wanda ya fi allon iPhone 18 Pro Max girma da kashi 50%. An kuma jera jikin wayar da sinadarin titanium mai inganci da ake amfani da shi a masana'antar sararin samaniya. A ɓangaren kyamara kuwa, wayar tana da kyamarar Fusion mai megapixel 46 wadda ke ɗaukar hoto ba tare da jinkirin rufe kyamara ba. Haka kuma tana iya ɗaukar bidiyon 4K da hotuna 120 a cikin daƙiƙa guda. Wayar tana da kariya daga ruwa da ƙura tare da amfani da sabuwar fasahar kariyar Ceramic Shield. Farashin iPhone Duo zai fara daga $2,000. Za a fara karɓan odar sayan wayar tun daga ranar 16 ga watan Oktoba.
1: Gidan rediyon Muryar Turkiye na tare da ku a ko'ina, a kowace rana, a kowane lokaci.

Barkanku da dawowa shirinmu na mashahuran kayakin yankunan Turki. A cikin shirinmu na wannan makon, za mu yi magana ne kan kayan adon zinari da azurfa na Trabzon. Trabzon birni mai tarihi na Turki da ke gabar tekun Bahar Maliya, ya kasance gida ga wata sana'ar hannu ta musamman, wacce aka fara tun karnuka 7 zuwa 8 da suka gabata da nufin sarrafa da siyar da zinari da azurfa da aka kawo daga ma'adanai na Gümüşhane. An haɗa kayan adon zinari da azurfa na Trabzon, wanda ya kasance mara makawa a baya a kayan lefen waɗanda ke zaune a birnin, wanda ya ƙunshi awarwaro na zinari ko azurfa, sarƙoƙi, ƴan kunne da zobuna a cikin samfuran kayakin Turki da aka yi wa rajista a shekarar 2006, bisa aikace-aikacen ƙungiyar masu yin kayan ado da agogo na Trabzon. Ana haɗa kayan adon zinari da azurfa na Trabzon ta hanyar sarrafa zinari mai girman karat 22 ko azurfa mai girman karat 900. Ƙwararru na mayar da wayoyin zinari masu kaurin micron 32 zuwa zobuna masu nauyin gram 80 zuwa 100. Da farko, ana yanke wayoyin zinarin zuwa tsayin da mai yin kayan adon zai iya amfani da cikin sauƙi. Ana yin zobuna masu girman millimeter 1 zuwa 3 akan ƙaramin takarda da aka naɗe ko sandunan ashana, kuma ana saƙa wayoyin akan waɗannan zobunan. Wayoyin da aka fi ja da dannawa su ne mafi kyawu da inganci wajen saƙa. Kayan adon zinari da azurfa na Trabzon, wanda ake samarwa gabaɗaya ta hanyar aikin hannu da aikin ido, ya ƙunshi alamu da siffofi na musamman ga yankin. Ɗaya daga cikin muhimman abubuwan kayan adon zinari da azurfa na Trabzon shi ne idan aka saka ɗigon ruwa akan saƙar wayoyin, baya zuba zuwa ƙasa. Wannan kayan adon da ke buƙatar ƙwarewa a aikin hannu ya samu karɓuwa a duniya albarkacin masu yawon buɗe ido da ke ziyartar yankin da ma duk faɗin Turki. Masu sauraro, ƙarshen shirin na wannan lokacin kenan tare da ni Yasmin Ahmad, maɗu da ku a shiri na mako mai zuwa. Ku huta lafiya. Mashahuran kayayyakin yankunan Turkiyya.

Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turkiye. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa ku huta lafiya.